0: Iya.
1: Ada Mama.
0: Mm-mm.
1: Halo.
0: Pagi, Ma. Mama pending saya, Ma.
1: Habis nyari orang sama Alun. Kayak garis tua, Ma.
0: Lah iya. Ya, Mak, iya. Pendingnya lama.